0: Thank you for listening to Cornerstone Christian Radio, where the cross of your life collide.
1: Kongoi amun yepchini it Cornerstone Christian Radio, olerusege kimurtoyot ak sabengun.
2: Salamat sa pagpumati sa Cornerstone Christian Radio, kung sa diin nagabanggaanay ang cross kag ang kabuhi.
3: Gracias por escuchar Cornerstone Christian Radio, donde la cruz y tu vida chocan.
2: Salamat sa pagkikinig sa Cornerstone Christian Radio, kung saan magkabangga ang cross at ang iyong buhay.
4: Thank you for listening to Cornerstone Christian Radio, where the cross and your life collide.